0: kwitandukanya no gusenga ibigirwamana n'ibindi byose bihumanya umuntu. Murumva ko hanini zingingo zose uko ari zitandatu zagenda zizunguruka ku bintu bijyanye n'imibereho, ku bintu bijyanye n'ukwera, kwifata neza no kutagira ibihumanya igihumanya na kimwe gishobora kumwizera kumwerekana ko ari umuntu afise icyahuriye ko n'abatizera. Rero ku rundi ruhande, iki gice kirimo kandi amasezerano indwi yerekana uruhara rw'ishengero rikristo nk'urusengero rwera. Nabyo nibi ubwa mbere, nzoba muri bo, Imana iri kirabivuga, nzoba muri bo. Cyagihe rero umuntu atanguye kwitandukanya n'ikibi maze n'igisa nacyo, maze akitandukanya kandi n'ababi muri zimpanuro zitandatu twumvise haruguru, Imana ikiza ikaba muri wewe kubera ko ubumaze kuyuba kandi ukaba ufise n'ingeso zera, ikiza ikaba muri wewe. Ubwa kabiri, nzogendera hagati muri bo, Imana ntishobora kugendera hagati y'abantu bama mu mijyano, bama mu mishwano, abantu bama mu ngeso mbi, abantu bama mu bitagira ikimazi. Imana ntishobora kuza ngo ibe hagati yabo. Ubugira gatatu, nzoba Imana yabo. Burya rero iyo umuntu akora ibikorwa bitandukanye n'iby'Imana umuremyi w'isi n'ijuru ikora cyangwa isaba, abafisi iyindi Imana yemera. Iyi Mana rero yaremye isi n'ijuru ntibikibaye Imana yawe, ahubwo kubera ko ubufisi iyindi Mana wemera bica bitandukana cyane. Rero bikaba ngombwa yuko iyo Mana wemera ariyo mujyana. Nzoba Imana yabo. Igihe we rero umuntu ahisemo kwemera no kwemanga yuko Imana umuremyi w'isi n'ijuru ariyo Mana yiwe, mu gukora bya bindi igusaba gukora bitandukanye na bya bindi by'ingeso z'abanyamahanga, ikiba Imana yawe, ikazi kaba muri wewe, ikazi kaba hagati y'abizera. Ubwa kane, nabo bazoba abantu banje, ibyo birasiguritse. Ubwa gatanu, nzobakira. Ubugira gatandatu, nzobabera so, ubwindwi namwe muzombere abahungu n'abakobwa. Nkuko tubisanga mu cyete cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa 16 gushikana ku wa 18. Urabona ko amasezerano ane avugwa mu cya kabiri cy'Abakorinto 6:16 ariyo shingiro ry'amabwirizwa atatu avugwa mu cya kabiri cy'Abakorinto 6:17. Raba ijambo nuko ritangura uwo murongo. Ibyo byerekana ko ukwera atari nyishu y'utwigoro tw'umuntu wenyine, ahubwo ari n'igikorwa cyamwe mu yera mu mutima w'umwizera. Ibijyanye n'ukwera si igikorwa umuntu yiha cyanke yikorera, ahubwo mwe mu yera bigiramo uruhara. Icyo gihe rero amaze kubigufashamwo ucyusanga ukwije ubyeranda Imana yifuza kuri wewe. Niyo mpamvu rero igihe cyose mwemu yera niyo dusenga. Bibiliya itubwira ngo nawe aradusengera mbere ngo akatunihira n'iminiho itovugwa. Naho ukwera kuzanwa n'Imana, abizera nabo bategerezwa kugira uruhara rwabo mu kwanka ugusenga ibigirwamana n'imigenzo yose ihumanye. Iki rero kirahambaye cyane. Mwemu yera nibyo afise igikorwa, kubera ko ijwi giwe ryamana n'umuntu wese yifuza kuryumva. Iyo hageze k'umuntu agera hagati y'ikiza n'ikibi, hariho ijwi rimubwira riti icyo ntugikore, irindi rikaza riti icyo gikore. Iyo wumviye ijwi ryiza riguhanura riti ntugikore, iyo ubona ko ari kibi riba ari ijwi rya mwemu yera wumviye. Icyo gihe rero bica bituma mwemu yera agira urufatiro rudasanzwe muri wewe, maze bigatuma agufasha gushimikisha bwa bweranda bw'Imana muri wewe. Abizera nabo bategerezwa kugira uruhara. Rero rwacu nubwo kumvira mwemu yera, maze akaba ari watuyobora muri icyo gikorwa cyo kuba cyo kugira ubweranda Imana yifuza. amasezerano y'Imana ari mu cyagabiri cy'Abikorinto 6:16 kugera 18 atwigisha iki kuvyerekeye ukwera. Cyakabiri cy'Abikorinto igice cya 6 ku murongo wa 16 gushikana ku wa 18 rikaba ari naryo ni ari naco cyanditswe mbere tugiye no guca tunarangiriza ko niwa hatubwira hati kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwa mana kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo nzogendera muri bo mbe Imana yabo nabo babe abantu banje 17 nuko muve hagati y'abandi mubitandukanye ko ni kuhora hagize kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe nanje nzobakira kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa ni kuhora hashobora byose agize mwakiri jambo ry'Imana. Rero aya niyo masezerano Imana yatanze kuyumvira wese nk'iki kigwa cy'umunsi 3 cyatubwira ngo umuhamagaro wo kuba abera murumva icyo mwizera wese asabwa nicyo ukwitandukanya n'ikibi cyose aho cyozanana hose maze tukumvira ijwi rya mpemu yera riduhamagara riduhamagarira kuba abera maze Imana itubere data ize muri twebwe igerere hagati muri twebwe maze kizoba ari igikorwa cyiza tugaragaje imbere y'Imana yacu nk'umuremyi wacu. Nuko rero hano niho turangirije ikigwa cyacu cy'uyu munsi. Kwafise ibibazo cyangwa inyunganizi mubandanye kubitegura neza mu byandike nk'uko musanzwe mubimenyereye kandi mubizi. Ku munsi wa 6 rero kazoba ari akaryo keza kuri mwebwe ko gushikiriza izo nyunganizi n'ibyo bibazo mushobora kuba mwaranditse mudukaye twanyu. Ikigwa twari ko cy'uyu munsi ku munsi wa 4 tukirangirije hano cyavuga ngo umuhamagaro wo kuba abera. Icyo ndangije ndagusabira uri kurankurikirana nuko uyu muhamagaro woba uwawe wo kwitandukanya n'abanyakibi wo kwitandukanya n'ikibi maze Imana ikubere so Imana ikugerere hagati muri wewe maze namwemu yera aze abidushoboze mu buryo bwiza. Nuko rero Imana nyina mahoro iguhezagire kandi kugirire neza we washoboye kubana nanje muri kino kigwa cy'uyu munsi. Dusenge. Turagushimiye Yehova Imana data wa twese ko uturonkeje ijambo rikiza imitima yacu kuri uyu mugoroba. Hezagira uyu mwene data ashoboye kurikurikirana maze twese uduha umutima wo kumvira mpemu wawe igihe cyose aje muri twebwe akaduhanura kuvavanura n'ikibi n'igisa nacyo maze uturinde ibihumanya byose uko byoza bisa uduhe gufata ingendo nziza nk'uko Pawulo yahanuye Abikorinto natwe tugendera iryo jambo ubwo gufashwa na mpemu w'Imana. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibaheza.

kababaro kubona abantu bazindukanye icupa mu ntoki mu masaha nk'ayo ugasanga yabaye ugusenga kwiwe no kugenda asoma gake gake gake gake ariko mu rukundo rw'Imana bakabaho. Twebwe rero kuzindukira ku birenge by'umwami wacu ngo tumuheshe icubahiro tumusenge ni ivyiteka Imana yacu ihabwa icubahiro cya. Twagira rero dukegurukire mwebwe muri ko mwegereza hano kubera ko turi imbere y'Imana kandi twifuza ko tuva hano hantu hari icyo Imana ikoreye ubugingo bwawe. Iki ni gihe cyo kunyakura ubugingo, ni gihe cyo kwiraba ku giti cyawe ukikubita kandi ukibabaza kugira ngo urabe ukuntu ukize ubugingo bwawe. Pawulo niwe yavuze amajambo nk'aya ariko arasobanura abantu bo mu gihe cy'iherezo mbere n'amajambo yama antera ubwoba. Ubwa mbere yarashimikiye ko abantu bazaba bakunda amahera bikunda. Ibi ni ibintu twama tubona abantu bazaba birarira ukubahana hagati y'abantu kuzohera. Ariko hari ikintu yavuze ni muri Timoteyo wa mbere gice cya gatatu kuri ujya murongo wa gatanu mbere n'uwindwi, yavuze ngo abantu bo mu gihe cy'iherezo benshi bazaba bafise ishusho yo kubaha Imana. Ibi biravuze ngo gutandukanya umukristo n'umupagani bizoba bigorana kuko ishusho ya gikristo abantu bose bazoba bayambaye nk'uko umuntu ayambara nk'impuzu. Ariko kandi ngo ikizotandukanya umuntu w'Imana n'utari we bizosobanukira ukuntu tuyihesha icubahiro mu mvugo zacu, mu bikorwa byacu, eka mu byo dukora. Kuko ibikorwa byacu nibyo bizivugira, nacyo gituma rero iyo tuzinduka uku bisa n'ishure riba ryuguruye. Umwigisha yacu agatanga icirwa, uza kumenya abana b'incabwe nka rimwe, abiri, atatu, atanu, kandi icirwa twacize umwanya umwe, amasaha amwe, kandi n'ukubazwa bakaduha umwanya umwe. None rero bizera kuzindukira ku birenge by'umwami wacu biravuze ngo twaje kwiyereka Imana, twaje kuyihimbaza. Ikibazo rero ndi bubaze twebwe tuzinduka hano, mbega twaje kuyiyegurira n'imitima yacu yose canke twaje twambaye ishusho gusa ariko kwemera no kwemanga Imana biri kure y'imitima yacu? Iyi ni ndwi igira kane igiye kurangira kandi amasengesho twayatanguye. Igihe tugendana n'Imana ku rutonde rwayo turushirizaho tuhabwa mpemu yera. Ariko igihe tuba imbere y'Imana ari kuyihuma amaso, mpemu yera ashishikara tuvako tukamugorera gukora ibibi atadusoni, kandi ibyo ntibitubuze gukora igikorwa cy'Imana. Nicyo gituma rero kuzindukana n'Imana mu gihe nk'iki bituzanira inyungu iyo twayizindukiye n'imitima yacu yose. Kandi bibabaza Imana iyo tuza gusa ikibiribiri imitima yacu twayishize kure. Nizigire ntakekeranya rero ko turi hano kugira ngo tuyisenge nyagusenga, tuyiheshe icubahiro nk'uko biri, kugira ngo tuyironkere isuku ajya mpemu yera mu mitima yacu. None rero tugiye kwitegurira kwakira ijambo ry'Imana umutsima w'ubugingo. Kumbura ushobora kuba wamaze gutumbereza iradiyo yawe kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri. Nagira ndagutera intege kandi igihe ufata akanya nk'aka ko kuba imbere y'Imana, gira icyo usaba Imana yawe, gira icyo uzindukana nk'umutwaro, gira icyo wamutakambira Imana kugira ngo aya mayinga atanu ntazahere hatagize ikintu kiboneka kandi kigaragaza mu buzima bwawe kugira ngo urushirizeho wegerana n'Imana yawe. Imana girire neza iduhe umugisha muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Abasabe mu ntumbero nziza yo gukangura mu byaguruke integuro yacu yo muri kino gitondo igiye gutangura. Nce saba abadufasha kuririmba ya nimero zine ishengero ryose tuzagurutse kugira ngo tumve icyo iyi ndirimbo itubwira n'ijambo ryo muri iki gitondo icyo ritubwira. Hari amakuru meza amenyesha ingenzi.

Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dushimire Imana itugiriye neza muri kino gitondo. Ikatumvisha aya majambo ahambaye. Umwami Yesu yitegereza imitima yacu. Arazi ko tumunogera cyangwa tutamunogera. Ariko atugumiriza ibanga katwingingisha mpwemo wayo kugira ngo tuyihane bigishoboka. Jambo rero iyo ribibwe riba rifise umutima rirondera umutima wanje umutima wawe. Haba hasigaye rero ko ari wewe wisuzuma kubera bari wewe wiyizi. Reka rero Imana ihezagire mwebwe mwakurikiranye aya majambo. Abakurikiraniye kino cigwa hano mukiyange canke abari kuri radio agakiza Imana ibahezagire cyane. Tugiye kuva hano ariko tuzirikana integuro yo kumuhingamo n'integuro yo kurarika. Twagira tumenyeshe rero abari hano ko nubu igikorwa cyo gutanga komande y'ibitenge kirabandanye. Kubera ko ku isabato ni isabato yo kugurura icyese. Igikorane One Voice cyangwa ijwi rimwe 27 yose bazobamaze kwitegura bazokwambara umwambaro uhuye n'ubwo rubanza. Ariko kandi ku mashengero y'intango icyo gikorwa kizugurugwa itarike 12. Tufise ivyizigiro ko uyu munsi itenge biza gusohoka. Ariko kandi abakoresha amashati n'imipira bobo baramaze gutangura kuvyakira kuko vyasohotse imbere. Ushobora kuba ufise ishati yawe urayicana aho babitunganya bakagushirirako kugira ngo kuri urya munsi uzoba ufise ikimenyetso cyo kwifatanya n'abandi. Twagira kandi tumenyeshe abantu abari hano ko ku isabato dufise umubatizo udasanzwe. Dufise umubatizo udasanzwe nico gituma n'ubu nibutsa abantu bakurikiranye integuro kuri radio agakiza bashobora kuri yabo bari hafi bakaturondera ku nimero 69 344 339 69 344 339 kugira ngo bashobore kurungika message ntonya. Dushera hari urusengero rwo bakurikirana hafi cyanke bagashika tugasangira umunezero w'ukubatizwa. Mu gihe rero umubatizo uri ku isabato abitegura bose uyu munsi barabashe.

0: Yo, mbega indirimbo ziryoshe. Ingene zikurikirana ndiko ndumviriza radio agakiza. Maze zigakurikirana. Zikongera zigakurikirana. Maze nkibuka ya majambo yo mu gusubira mu byagezwe 31 umurongo wa 19 ngo none rero ni mwandika iyi ndirimbo uyigisha abisirayeli uyibatoze kugira ngo iyi ndirimbo imbere cyabona ku bisirayeli kizobagiriza mbega indirimbo
1: Ishengero ry'Adventista umunsi w'indwi ku isi yose ryashyizeho ineguro y'ivugabutumwa mu kivugo byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira aha mu Burundi muri misiyoni y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iyo neguro bizobera ku kibuga cya LTS Kamenge ni kuri isabato y'igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 guhera igihe cy'isaha 2 z'agatondo gushyika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo muze dusangire inkuru z'ibyizigiro zibonerwa muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu ijuri rimwe 27 igikorwa kuri bose byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira.

iyo wirengagije uyo muco mu byukuri uburi kurakora icyaha kandi ingero y'icyaha n'urupfu. Bibiliya yo yavuze ngo nabo babyumvise basohoka isorosoro uhereye kukuze ugashitsa kumuto. Yesu asigara wenyine, bona wa mugore yarahagaze hagati. Amajambo tuyabona muri Yohani igice ni 18:9. Mwibuke iyi nkuru nigihe abantu baza bashwa kwambukira kuri Yesu bamuzaniye umugore ngo yasambanye. Maze Yesu arabitegereza arabona yuko nabo ari inkozi z'ikibi buzuye ko ibyaha bitagira uko bingana. Nimba hari abantu bari bakeneye kugirirwa imbabazi no kwakira agakiza, bari abo bazanye uyo mugore. Maze Yesu yandika hasi, niko Bibiliya yanje ivuga, yandika hasi ngo umuntu wese yasoma yibona icyaha ciwe. Ariko ikibabaje aba bantu ho guca bugufi ngo bace basaba imbabazi kubera yuko ibyaha byabo bishizwe ku mugaragaro. Bibiliya hanimbwiye ngo nabo babyumvise basohoka isorosoro. Nguko uko abantu banka kwakira agakiza, nguko uko abantu bihakana ukuri maze bagatakaza amahirwe yabo yo gukizwa, bagasigara batakigira icyo bazishikana ko, bagasigara atabyizigiro ngo barasohoka isorosoro uhereye kukuze na mutoyi. Aha rero niho dukwiye kwibariza, mbega mwebwe muriko murankurikirana abama bakurikiranye kino kiganiro, mbega ubu butumwa bwiza burabashitsa kukwemanga ibyaha byanyu no kubisabira imbabazi kuko Yesu Kristo aba yabagende. Mwibuke mubandanije kino gisomwa, Yesu aramubwira ngo niwitegereze abagucira urubanza ntabahari, nanje nta rubanza ndiko ndagucira, ariko ndakubwiye ngo genda ntuzusubire gukora icyaha. Na yindi ntumbero y'ubutumwa bwiza ni ububohora abantu b'Imana bakava mu ngeso mbi, bakava mu cyaha, bagasigara babayeho bidegembya mu gihe bemeye kwakira agakiza. Ubugira kandi yakengereye akajya Imana yari imuhaye ko gukira. Bibiliya iti kandi ko dukorana nayo turabinginga, nimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehe none ni gihe cyo kwemererwamo, ehe none n'umunsi wo gukirizwa ko. Aya majambo aboneka mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice ni cya 6 uhereye ku murongo wa mbere ugashitsa umurongo wa kabiri. Bagenzi, turabinginga ngo muri iki gihe hoye kuba uyigira sindabibazwa mukanka kumvira akajyo Imana imuhaye ngo kakubere akajyo ko gukira. Ndashimira abakunzi ba kino kiganiro batwandikira ubudasiba, batwereka yuko banezerezwa n'ijambo bama batwumvanye. Ariko icyo nsenga nsaba Imana ni ukugira ngo mushikame muri uko kuri, Imana iricyaduha akajyo ko gusangira ijambo ryayo. Nikaba kajyo ko gukira kwawe, nikaba kajyo ko gukira k'umuryango wawe, nikaba kajyo ko gukira kw'igihugu cacu. Abantu b'Imana babe abatunganye. Feriti na karorero k'ibihumbi byinshi by'abantu bama bariko barumva ubutumwa mu gishingo cyo kubwakira baka butera umugongo. Mbega wibaza ko Imana ikubona gute igihe ikurungikira umuco wayo ukawanjanjwa ko? Bibiliya iti habaye umuntu yarondeje amazimano menshi atora benshi, igihe cyo kujya gishitse atuma umushumba wiwe kubarira abatowe ngo nimunze kuko bihejeje gutegurwa. Bose batangura kuzangazanga. Uwa mbere ati naguze itongo mwiye kujya kuriraba, ndakwinginze uramvugira antunge. Uwundi ati naguze inka 10 ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze uramvugira antunge. Uwundi ati narongoye nico kimbujije kuza. Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko byagenze, nyene urugo araraka abarira umushumba wiwe ati genda n'ingoga uje mu nzira z'ibihamo no mu nzira ntonto zo mu gisagara uzane hano abohoro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umushumba wiwe ati mugenzi icumbariye ndagikoze ariko imyanya iracyasigaye. Shebuja abarira uno mushumba wiwe ati genda uje mu nzira.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

ijuri imwe mirongo ibiri n'indwi igikorwa kuri bose. Ishengero ry'Abadivantisi b'umunsi w'indwi ku isi yose ryashyizeho ineguwe y'ivugabutumwa mu cyivugo byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira aha mu Burundi muri misiyoni y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi. Ibirori byo gutanguza icese iyo neguro bizobera ku kibuga cya Etes Kamenge ni kuri isabato y'igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu guhera igihe cy'isaha zibiri z'agatondo gushika igihe cy'isaha icumi z'umuhingamo. Muze dusangire inkuru z'ibyizigiro zibonerwa muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Ijuri imwe mirongo ibiri n'indwi igikorwa kuri bose.

0: Hadi wakakiza kuisoko kuri turabandanya n'ikiganiro. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tiko tuvugana nande?
1: Yoi kome mu ntaramvuga butumwa ya Karusi.
0: Kome?
1: Yego.
0: Nimore ngaho.
1: Nimore kweri turashimye.
0: Kaze.
1: Yego ni twiza kaho gucureza wa mbere manyeheri. Bakabiri Matiyasi mukanyange.
0: Yego.
1: Bagatu ubitaga mukanyange nyene. Eka n'umuyobozi w'ishigero ryo mukanyange nyene ndamwifurira kaza gukeza.
0: Yego.
1: N'umukuru w'ishigero ryo Karusi ndamwifurira kaza gukeza. Debora ngai Karusi umudandaza ngai Karusi nawe nyene ndamwifurira kaza gukeza.
0: Yego.
1: Ani baheza gira mwese.
0: Ndagushimire cyane.

0: Kajua kakiza kisoko kuli, alo? Alo? Mahoro?
1: Mahoro.
0: Tukutufuka na nande muherere hehe?
1: Ndayisenga mucha.
0: Ndayisenga, ni mure ngaho?
1: Kutra shimima.
0: Kaze?
1: Mwena wa mahalo.
0: Eh?
1: Kaka kuri mabuye na wama ya mfunga kaya wa kufezi.
0: Ndamushimile chane, vuka chane.
1: Ganje mbona abo tukuka na kaya baguteza.
0: Ego.
1: Ngenda mu kigoro ya kaya baguteza.
0: Eh.
1: Yana mu cyari cyaje kaya baguteza.
0: Ego.
1: Ramona se banze kaya baguteza.
0: Mm.
1: Itamo makari rimbo. Yero makari rimbo kaya
0: ni ko. Karagushimire. Itriko turumvikana.
1: Yeah.

cyigwa kitwereka yuko ishu ari umuti udasanzwe. Turakwinginze ukidutahuze, nibyo tugusabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tugiye kwiga icyigwa kidasanzwe kitwereka akamaro k'ishu. Hari umuntu atazi ishu gayemo? Ishu tuvuze amashu n'ubwoko bwinshi burashika muri bune cyangwa butanu. Hariho shu blo, ishu ryera iri rinini nyene dusanzwe dusuma umwanya n'umwanya. Hakaba n'iryo rindi bita shufurere. Shufurere ni ishu rimeze nk'ishugwe ugasanga ryera. Hariho n'irindi bita shu brokoli, naryo nyene rifise amashugwe rigiye gusa nk'akatsi katoto. Hamwe na shuruje. Shuruje ryoryo riba ritukura nyene, riba ritukura uritetse rigira isose itukura. Ishu rero tugiye gushimikira ko cyane ni iri shu ryera, iri rinini nyene, iri dusanzwe tuzi, iri dusanzwe duteka mu biharage, iri dusanzwe dukoresha mu masalade n'ibindi n'ibindi. Iryo shu ryamye rikoreshwa kuva kera cyane. Ubuhinga bwerekana yuko imyaka ishika 2000 iheze bariko barakoresha ishu. Imyaka ishika 2000 iraheze, abahinga berekanye yuko ishu ari umuti uvura kandi ukingira. Haleluya. Umuhinga wa mbere w'umuganga ni umudokteri yitwa Hippocrate. Uwo ejo naramuvuze ndiko ndavuga ku bijyanye n'isereri, ukuntu yakoresha isereri mu kuvura abantu, akoresheje isereri akabavura estoma, akabavura igitigu, akabavura ugwagasha, akabavura n'izindi ndwara zitandukanye zikunda gufata amaso. Uwo nyene mu bahinga, mu baganga bavura abantu bakoresheje ishu canke bahanura abantu kurya amashu, na we nyene arimo. Hariho n'uwundi mu doktori bita Galeri, na we nyene aravura abantu akoresheje ishu. N'uwundi mu doktori agira gatatu aravura abantu akoresheje ishu yitwa Dioscoride, yitwa Dioscoride. Uwo nawe avura abantu kanseri akoresheje ishu. Haleluya. Murumva yuko ishu twebwe turirya nkaho mengo turiko nyene turarya imboga zisanzwe, nkaho mengo turiko turarya imboga indya zisanzwe, ariko abahinga bobo barerekana yuko ishu ari umuti uhambaye. None ni biki bigize ishu by'akamaro gusumba? Ishu rirafise vitamine nkeya itikwije, nico gituma mu guteka ishu biba ngombwa bashiremo ibiharage cyangwa bashiremo ubwishaza. Iyo vitamine ikinure kimeze neza gituma umubiri ugira ubushuhe bukwiye. Haleluya. Ishu rirafise ikinure kiza gituma umubiri ugira ubushuhe bukwiye, kandi kirafise n'isukari nkeya, iyo bita mu gifaransa hydrate de carbone, ku rugero rw'amapurusa ari hagati ya 3 na 5, bituma umubiri ukora igikorwa cyawo neza. Ishu rirafise vitamine C, iyo nayo ikaba ikura ubumara mu maraso, kandi ikatuma umuntu agira abasoda bakwiye mu mubiri, abo bita globule rouge na globule blanc. Urumva rero yuko ishu mu mubiri wacu rikenewe kuko rifise ibyiza ntasubirizwa. Rirafise kandi vitamine twagiye turasanga mu gitunguru gitukura cyangwa tukazisanga mu isereri nka vitamine B6, ariyo mu gifaransa bita pridozine, nayo nyene ituma ubwonko bukura neza kandi ikarinda umuntu gukama amaraso. Irafise na ya vitamine twavuga bita vitamine B9,
ifasha umusokoro guhingura amaraso kandi ika

ati amahoro y'Imana abane nawe. Nanje ndavuze nti nawe akubeko mukobwa wa Kristo. Wa mutwigisha ivyingo n'imiryango. Imana iguhezagire. Nanje ndavuze nti ame. Kuko jewe ivyumaze imisi twigisha byamfashije. Hama jewe ndafise ikibazo, jewe ndi umukobwa. Nakunze umuhungu dusangiye ukwizera. Haleluya. Uyu mukobwa ntiyahisemwe neza gayemwe. Kimwe nigisha ko ari ngombwa ko bahite baboreshanya uko baba basangiye ukwizera. Nahisemwe umuhungu dusangiye. Nakunze umuhungu dusangiye ukwizera. Kandi uwo muhungu ndamukunda. Kandi nawe ngerageje kuraba arankunda. Mugabo rero hari kibazo gihari mu muryango. Jewe umuhungu yarahejeje amashure amaze imyaka itatu ahejeje, ariko yaremeye ko azondindira mpeze nanje kuko nsigaje imyaka itatu mpeze nanje. Haleluya. Aba bantu ni beza sivyo gayemwe? Mwumva hari kosa barakora? Eka da. Noneho rero ariko papa ngonde ngo ariko papa wanje indega yemwe? Abagabo muraho, abagabo bubatse turamukanye bariko baranyumva, mani bahezagire mwumvirize uyu se w'uyu mukobwa avuga ati ariko papa wanje yaramwanse ngo aba kwa nyina ngo nta gihagararo afise ngo ni muto muto ngo ni mugufi ngo ara ye mwabagabo ha muranyumvirira ikosa ry'abavyeyi. Umukobwa yikundiye umuhungu, umuhungu yikundiye umukobwa, yewe umukobwa yabonye ubwo buto buto yabushimye, sivyo? None uwo muhungu yabiravye asanga umuhungu umukobwa ntaraheze ishuri ati nta kibazo nzogira gute, nzokurindira. Noneho muvyumve mu vyukuri uyu mupapa mu gihe vy'ababiruka uyu mupapa mana yobakeneye gusengerwa bikomeye. Ntivyoroshe. Avuga ngo papa wanje yaramwanse ubwa mbere ngo abakwa nyina wiwe. None nuko abahungu bose babubaka ruko bamaze kubaka inzu z'iwabo mu maparsela y'iwabo. Mbega ntibishoboka ko avuga ati ikiringo canje cyo kubaka kirageze agaja gupanga inzu. Benshi nibama baja kurongorera mu mazu bakose, sivyo gababyeyi? Mbega ababyeyi yitwaho nusanga tubaye no mu nzu uyu mugabo wasanga bana mu nzu na wakose ko birashoboka? Ntavyo nzi. Noneho rero mana nje birakazi. Nivyoroshe. Avuga ati yaramwase ngo abakwa nyina. Icyo ni cya mbere ko muhunga kiba kwa nyina. Ikigira kabiri ngo nta gihagararo agize gute, ngo nta gihagararo afise ngo ni muto muto. Mbega kubera iki Imana yaremye abonze abavyibushe? Kubera iki Imana yaremye bagufi n'abarebare? Kubera iki yaremye abantu b'inzobe n'abirabura? Ni kugira ngo habeho ubusumbasumbane bw'uyu n'uriya, sivyo? None ni kugira ngo Imana yigaragarize igaragaze ubushobozi bwayo ibicishije muri uku kurema aba bantu b'uburyo butandukanye. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimwe. Nuko bimeze. Yaramwase rero ngo ni muto muto ngo nta gihagararo agize gute afise ngo ni mugufi arampenda ngo ndamuhebe kuko ngo abahungu babadive ngo nabasambanyi. Ariko ivyo avuga vyo nta n'umunsi myaka itatu dukundanye arambwira jewe. Mwabavyeyi haleluya. Aba papa muraho gayemwe, murumva iki kintu? Mbega ntimwumva ko mugihe ibi bintu byo mwese murabizera
abana nabizera barimo umujyango wabizera noneho

yagukoreye byiza mushimire ubimwereke mu kumuha akaganuke runaka. Burya urugo ntirukomezwa n'ibintu byinshi, ariko kandi urukundo rurabagarigwa bagenzi. Haleluya. Alo, urukundo rugira gute? Rurabagarigwa. Singombwa nguza n'impuzu izimbye, nguza n'ibiki oya. Ariko kandi nk'umukenyezi niwe uri kurataha ugacaho bateretse ivyema bikaranze ngo ivyema vy'amajana 5 ubitware hehe mugasasha. Hama niwashika muhira mbere mu gikwembe, niwashika muhira umukunzi wawe umuramutse umugumbire, hama umupfumbatishe twatu ntazoraba cyabati kumbe nihuri. Yesu ashimwe. Haleluya. Eh, kaya hari kintu nibagiye no kuvuga, ndaza kukivuga mu mwanya. Bagenzi, zanira utuntu twiza uwo musangiye ugupfa no gukira. Nimwige kuzanira utuntu twiza. Akantu uwawe akakura mu mwe mu masagira gute akamwenyura. Mwabagore mwe nimwige kuzanira utuntu twiza abagabo banyu kugira ngo ni wamuha ko kantu murabane mu maso nawe agire gute akumwenyurire. Yesu ahabwe icubahiro. Icyambere rero mukuzanira utuntu twiza utuganuke uwo musangiye gupfa no gukira. Mwani majambo mukengurukire kubera ico kintu ciza yakuzaniye. Haleluya. Haleluya. Unamuyagishe. Hari n'abantu iyo muba muri iyo sporo mwatanguye urugendo muri mu rugendo mugenda mukazokora iyo sporo muhoza umenga muri banyamuragi kirazira. Siporo iraryoha. Muza mubibona abenshi kubera ko bataba bajanye n'abagore babo muri siporo. Alo, turaba bantahura. Eh, kubera ko bataba bajanye n'abakunzi bosanga yajanye akaradiyo karimwe indirimbo agenda yumviriza yiruka. Sivyo none, mwabagore mwe nimuririmbe muri siporo. Haleluya. Yesu ashimwe. Eh, siporo iyo uri kuraririmba bituma wumva ugumaniki umwete. Haleluya. Nuko bimeze. None munkundire bagenzi, ndababwira iki kintu, mumenyeshe ko wakengurutse ico kintu kidasanzwe. Yamubwire mukunzi wa mwami wanje, yewe wahora ukora vyiza uyu munsi wagizene wa minuje. Haleluya. Ye mwami kazi wanje, emwe wahora ubigenza uyu munsi nagaheta. Bitera umwete. Kindi nacho mutera umwete kugira agire ico. Mutera iki? Umwete kugira ngo yiyumve yuko ashigikiwe. Imana ihabwe icubahiro. Bagenzi, shigikira ibyo uwo mwubakanye yakoze canke yavuze imbere y'abana banyu. Mushigikire. Yesu ashimwe. Shigikira uwo musangiye ugupfa no gukira n'abana babibona canke babyumva. Umugore nubwo yoba yakoze akantu ntagakore neza, narababwiye jewe nagiye kubaka ntazi gucumba ubugari bw'iki bw'imyumba ati ntavyo narinzi. Kandi nabwiye umugabo nti jewe rero basha jewe sinzi gucumba ubugari bw'iki bw'imyumba ati numubo twari Tanzania twikubitira agatsima k'ibigori duhungutse namwe jewe sinzi gucumba ubugari bw'iki. Arambwiye ati nta kibazo uzobimenya. Noneho rero niho hageze igihe dushitse kwa mabukwe ati ye bigira Imana uyu niwe mugore wa Rosa tego. Aha, ati umunsi njya agatsima gize gute ancumbi acaza kugura ikiro ikivunde jewe sinzi gucumba ubugari bw'iki bw'imyumbati. Je byari bikomeye. Nari niyemera ko nzi gucumba ubugari bw'ibigori, ariko kandi ubugari bw'imyumbati n'umunsi w'igitangaro byabaye ngombwa ko nararitse amari karabira ndagenda ntangura gutogosha ifu y'ikivunde. Nzi yuko ariko bigenda gica kiripfundika cigira amato. Umugore ndacumba ubugari, cumba ubugari isafuriya igashibukira nka hari nasubira isafuriya igashibukira uguya rurandenga imisero ndafye neza birakomera. Aho mabukwe n'umuhungu inkuru siwo umugore iki maza simbira asanga yo ndamubonye ndamwihweza moso zarakoro tumba bateza gire yande musonga arabusonga neza hejeje ati cushira ku te hamakagenda bandanya kiyago na mama wiwe hamanza na gatsima nzana mama ndamukarabisha turafungwa.